0: Mule nga ti yang sports jeni facilities yot pa da san man kha chanin snasi dunma si zamana na nga tang stas pa yot ki yang sports jeno de se galuk shik mang mik mi jak cha chana da san nga ti sarkari shos nang na Khelo India zere scheme ri ga jak sot ga ni strolika ngati gamyul na son se grass root level da sindu ne ka son se ngati khiladi ni himmat ta se khun dun la khon se ngati qumi gomal ba se international game ma me anu khon chen yutin chana diri yuzo jawan dun la khon fila ngati gamyul na nu ma lo gamyul la yot khani yang sports itu argaluk zakhanun, ya menna gamyulan itu kani mimang suni sihatun koi standpo befila, ya mimang suni anu cikdil samban cikdil jape fila, ya ngati gamyulan itu kani talent suni taksa baju befila, di facility sun gamyulan ang kyo ma mana khaksan insuk, chana diun facility sun ngati gamyul ni khenna yang phankechi ngati gamyul mimang suni khoi amdani wang ya kamai bachas pon khoi dun stan po chacha chana dian nuna khaksan chi chi ngata rural sports facilities jo he ngati gamyul ran kheri fela gamyul ran ngata chung ka to khon de phankechi ngati gamyul min la chi chin jan ka to talent identification dian na point chi chi du du jo chana ga yul chigin naya gam yul in ya sheherin garin nain chana mimangs mangmo ya sharbana chu mangmo du so sochin kuana qudrati taraf na yot khan talent ri ya hunar ri kuana chain chana de hunarun taspa base dun la asten skur base kuen di hunarun dun la khadi filang ngat yu so support facilities yot pa mana khachanin nyan kan kun dring akajwani kargil historia yang sports study program yang phespardon po donpo nisar hussein physical teacher la ja job ase khonset khoe kana ngates diring naksani works panu ko yang sports ne chamchik khachanin rang yang sports no nam chamchik nimor jak pa go sha in de school la tisuk kuri samzon ya da sap pe ke help chu pi phralux bacha chana waqs mamo maspral ba saqpa sixnal la anisar hussein yang raspachi gere sehri rintoshan waqsun waqs pese kashwani kargili astera eranskyot pi shazde chana goma tiso yarang denau ngatang sa la sar taspa ki ngatang las khur nambo mara thagris laksan ngatang sung chana nuz base ngati go kafi sokpo nat zernang dunar daksan ngatang mutla chenyoten chana duni kana rang stun se jap phela nga ta allah sta chi chi ke nga tes exercise bar go shas po chana duna nu ko kyang spar se ne cham chi nga ta phan khe yo rang ergo tan po be phela chana goma sawal pe ara dyao ki cham chi ke yan tang nga ti kyang spar se nu nang nyumor do khan do na physical education teacher yan tang yarang in mana yang tang kafi taspanchin ki ngati yang spars chenos ngati rgo ka chamchi ke rigalas brelun ta chin gas basinga ti si hatun artan pocha chen
1: ni me ne sar husen zabat aqsam mere sawal chi tes di aqsam i dor pe sports se chamchi ahmiyat yo zere ye sawal chi tes ni hesab ka nga zer na aqsam zamana do tsokh shon set ki yo sa aqsam stana ka to jak se taraf zyada edik chen duk
0: bilkul
1: sag bas se ngati yo te aqsam o tsokh problem chi bing su de fila sports itam chi ahmiyat jes chao youth la shes par go shot unke khoy parents la shes par go shot society la shes par go shot sports der na ka to sports sirf fitness se fila chamin ngate sam sports na khali fit solution sports is fitness se bagair ka to sana ngata mental ya fit solution
0: bilkul
1: physical ya fit solution ngata social skills so mad usme bhi ngata dun la lepchin yang da to la sana last khachi ngata sports is kafi fayda ta mad sakwa se pehla kuri ka physical fitness ta na ka to ngati sakwa se pehla kuri physical fitness ang khos ngati physical fitness po improve bachin strong yala zuk po jo chin sakwa se pehla obesity dur bachin obesity ra nazar na ka to obesity nam wo yot pe bimari yanga denda nam yot jitna obesity yot bimari nam bade so utna yanga denda nam mit te fil sakwa se ngata yot games po sakwa se zaruri in यूथ सिफिल्ला यंग आते मेंटल इस्ताना का तो मेंटल आता स्ट्रेस जड़ी

ngati nangi phese sanga da ata shes khang ne anu phese sanga ti charma no lobshe chang ngati shel chap sunes ustad ne sang ching en tipo rai phalux ba se chun chur gyutun la dang no khoi sem chun chan dang ba na dang kwa de se ha go yong me ju chan ngat es ching en tipo phalux ba go dip phun en de ha go sal e khong ar gela zu ste ka chi ba se na tang rang skat pun bu thune dug na dele dug na ta ar gyabi phia or dung yar ba sanga ta yang chi dun la ngarchan zu ste ka ngati esperanza dun la jap nyen che sing ngati pham espe lor gyus na ngati ergal rap sun score pe nu kwa jal ta tang ma in che sing na ta ar dung yar ba se chan dun gang me score pe yeres tra sal ba se ngati akashwani kar gili mimang sun sa pa ngati sna nga bin kan sa pa yeres le chus ka chu sa yang rich akashwani kar gili story an kus kyuchas pe phia ngachas akashwani kar gili shosna yiranga ajyu chari muzre rin chan sna ba kanon podcast si dilingi rap score.